0: Pahanu nujuk ragot oko pegalan pati Arjuna sarang denawa-denawa.
1: Doh, iya iya.
0: Astra cingadawala kumelayang di gegana wiati.
1: Doh, iya iya.
0: Kacarius Iraden Gatot Kasa.
1: Lajang.
0: Nuju naliti kaayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan.
1: Doh,
0: iya iya. Bilih aya bancang pakewuh ka negara.
1: Iya iya.
0: Upama ngarasa kesel ngambah cumantara.
1: Doh.
0: Lajeng ngambah lemah. Ngeprek sodir merak ngibing sosodiran tina kendengane pun macan-macan.

0: Badranaya. Kabur di tempat oko begalan pati na Arjuna.
1: Ya, pulang
0: palang siang.